ma mandiko mauga gatiriri ati kavinda karembe ni andadi avangire kuthie kurwa na Israeli na kivanga mbuto yake ambara mandiko mambira ga mbara ya mbere ni mavotirwe wana yake ile nwa mavotirwe wana litare kagatu nwa mavotirwe ni tondu wake kwina kaundu ngaiye kaga kaga tuye kaga gotuma andu wa Israeli mavotana vindi ya mbere mandiko mambira ga muthama kimbeni ya andadi na andu wake athigari yake ambara na andu aria ungaunganite naho mathiere vandu makirambia kunywa divei na kugo makinywa makagia makirewa makinywa nginyagia makirigwa na kugo kavinda karia muthamaki Ahabu mama takaga kana mathiere kumathithukira matiai tayari mandiko mambira ga mathiere magikara vandu kanyombari ate mategererete na makinambiria kunywa divei niguo kirekano gitwiraga ukaduye kamuvirige 15 kunyururuka mandiko mambira ga atiri ate makiambiriria kunywa divei na mari kio kora makinywa divei kogwo makitharikirwa o matiai tayari bwana sifiwe ate kwina ngai ukaga kukuvea uvotani wana vindirio tareregera muthikiri wakwa mandiko mambira ga atiri ke na thama kio simirongo ethatu na aire mari to memega memake mari mare mekaraga na Aisraeli kana mbuto ya mbara ya Israeli ikimethiriria mateta yari na mandiko matwina gatia ati makima vavura nito no mateta yari riri kana mathire mekarathi mambia kunywa divei na mambia kulewa kogwo mbuto ya mbara ya Israeli yogioka o mateta yari na makima tharikira vamuna mudha kimbeni ya dadi nuati agiosa mbarathi na kina toroka nigu mandiko matwiraga gukige na mbara ya kairi nambare no yakaire muthikiri wakwa twira kwa timbeni ya dadi aina ndumeta kwa advisors are makoro kwa maki advice muthamaki na andwaya kana andu are mathaga muthamaki beni ya dadi te kumwatha ni kumu advice are mavesaga muthamaki mataro are ma mutaraga makimwira atiriri no akoro andu a Israeli maratu vota ni tondu ngai wao no aire mari no akoro ni tondu turaruire na oira ma ire mari ni gitumi matuvotire kogu makira beni ya dadi atia ni twika atiriri muthamaki tumagare tumegoku Nani keza tu dikundu kuku kwaraganu. Neto ndu tuwa kinya kure kwaraganu. Tondu ngai wa onu wa ile mare. Ndaka vota ukura kimatedia kutu vota. Bwana sifiwe. Mandu kumarambi ila atiriri. Ati mpeni ya dandi makiuma gara. Makiuma kundu kwe tagwa apeke. Na makina vikundu kwe kwaraganu. Neto ndu waki. Neto ndu mendaga vindi yume kundu kuku kwaraganu. Matu iki ya kuvota Israeli. Neto ndu meira ga kulinga na nale makura kwa magitara muthamaki. Meira ga atiriri. Ngai wa onu wa Israeli. Aruta kawire yi mali kutheri makinya guku gwikuruku gutena ngai ugukoro eva mona ushetani ya shindwa ngai wetu muthikiri wakwa ni waire mare na nwa kundu gwikuruku ngai wetu ni wakundu kure kwaraganu na kundu kure kwina iriko ngai wetu akora gwe wakundu kunde ngai wetu egitiri giake kionene ni ngai waire ma na ngai wakore kwaraganu gutira makani mbara sieto sie ire mare gutira makani mbara sieto sie kure kwaraganu gutira makani mbara sieto sie manjere gutira makani mbara sieto sie thenyumu nuate ngai wetu no akundu kwonde na ni gitu muthikiri wako mandiko marambira atiriri ati kavinda karembe ni andadi na mbuto yake ambara mathiere kurwa na Israeli ni mavotirwe rene ni ria kairi ati wana mathie kundu kuku kwaraganu no mavotirwe mandiko marambira ati Israeli mauragire andu ngiri egana rimwe are ma okete mbara ari kumaseria bwana sifiwe ati ngai ule metire wakirima nuake ngai wae waguku kwaraganu ngai ucio maugaga ati nuakoro matuvotire ni tondu oni marwagira ire mari na ngai wao no aire mari ngai amavotire kundu guku kwaraganu bwana sifiwe tutiravatara kurwa mbara turavatara kwivoka Jehova twi kwaraganu ri twi kirimari twi maire twi kundu kunyaru turavatara kwivoka ngai mandiko marambira atirikira ko kio munthi ati mbuto ya Israeli kana thigari ya mbara Israeli maura kiri andu ngiri egana rimwe magicoka makiuraga andu engi ngiri mirongo ngiri mirongo ire na mugwanja you can imagine muthamaki mbeni ya ndadi twira kwa imwe vangu muno ori ndi aina support ya athamaki engi mirongo ethatu na ire aina mbuto ya mbara ukari thinu wa mandiko mandiko matwiraga aina mbuto ya mbara ri tondu avanga vangite andu kulingana uri endaga marwe aina mufango aina plan daru waga mbare nuate muivangu nuate wale onthi avye kuruwa na andu wa Israeli makamuvota wale onthi avye kuruwa nao ngai ageka kiundo makamuvota niende nkwiri ate kila wako kio mundi
Gutirama kani nuri kodi create wo deinu wa muture wako. Gutirama kani nuri kovangete mbara deinu wa muture wako. Niende tenguire kirako giki. Ati ngai anatua kuvotana. Ndamakanagia mbara iyo ramirwira maire. Ndamakanagia mbara iyo ramirwira kundu kwaraganu. Ndamakanagia mbara iyo ramirwira kundu kwina irema. No ati ngai anatua kuvotana mundu anandenda kumenyekana we mwivangu. Anandenda kumenyekana we nuwambiriria mbara iyo. Ni tondu avanga gugutoraniria ni kwatoranagia. Mande komabira gatiriri. Thini wa murango ucio 20. Vakinyire vandu. Mbeni andadi akina sarenda. Vakinyire vandu mbeni andadi akina ukiria njara. Runo votirwa muno. Arariwa ni ekatia. Mathie kurwira iri mari nu uravotwa. Mathie kurwira kundu guku kwaraga nu uravotwa. Yakinyire vandu akina sarenda. Natira ko muthamaki abu ndamuraga tamaka. Nuwa wa muvere tu. Nuwa wa muvere. Nuwa tenikwira muthenyo munthi. Kwina ngai urwagirira mundu. Kwina ngai uvotanagira mundu. Kwina ngai utoranagiria mundu. Kwina ngai wa irema na kure kwaraganu. Kwina ngai wetu utanogokaga. Mandiko matwira ngai ndithie sagatoro. Ndamamaga, ndaseragirwa. Ngai wetu ti ngai wa mufuano. Ngai wetu ni ngai wa ma. Anagwikira oko, nwa kwigocithia. Wanagwikivwae, nwa gukutoraniria. Wanagwa kurumu, nwa gukuvotanira. Uriovati ukoro kiririkana ni kumwivuka tu. No mweterere, no mwira mwathani, niwe mbetererete. Mwathani wenu wankuetere ombike kaundu. Wenu wankuetere omvotanire. Wenu wankuetere ondoranirie. Nime ndangwire kirako kio munthi. Ngai wetu ni ngai wama. Ndaseragirwa. Ndatengeraga na ndatutiganagiria. Kavinda kareka hagiriru agauka na eke kaundu. Nitumwivuke tu. Nitumwitikie. Na ngai agatuika wa ukoro agiturathima. Ni ndoragia muthenyo muthi muthikiri wakwa. Na ngeuria ni atia ava ni ndure ko ciongere mangai. Ni ndure ko musi muthikiri wakwa turona we murito muno mbere ya ngai. Ni ndure ko twiraga ati ngai no aremwe. Ni ndure ko twiraga ati ngai no aremwe niguo. Na ze tutigere ngai maundu mana muthikiri wakwa maturemaga. Maundu mana tuonaga ta kome marito muno. Neto mutigere. Nato muetekie. Neto nungai da sera girwa. Da tengeraga. Nangai wa moyo nurathimaga. Ngai no toga giria. Nangai ni wekaga wega. Kogo muthenyo munthi. Ugiokira kuthi biashara ri yaku kana maundu munthi mari ureka muthenyo uyu. Ningienda guririkanie. Kwina ngai wa ivinda ringi. Kwina ngai wekaga wega. Na kwi ngai urathimaga muthikiri wakwa. Na kwe ngai wa evinda ringi. Ndukathi varasa ni njokeretie atovu evo mundu asigose muthenyo munthi ngai akina tuika wega.

murimo wa wonde wa gukubetheria ugakorogo wa kubiterwa rierari ni toni mbi ciaterere muthikireria kwena mundu tukora gwakithina mbere kuru makenigi yake na keririe muthenya uria ukarwara ukina kora weva kubegukia vendiria ukarwara ukina kubetheria gukua kwena andu makorogo meterete vandu tabau no ate ningienda gukwira atiriri ni magwetangirira ni tondu kavindari kau nikio ngai agakuongerera vinya na akuve ugima mwaro wa mwiri kwena andu muthikiriria monaga takuo ugima mwaro wa mwiri ukoragwo wi undu wa kawaida muthikiriria ndukoragwo wi undu wa kawaida riria wa ukira ugwo muthikiriria ciega ciaku cionthe cia mwiri ikirutaga wira waro tamba we urie uvoro wigi andu arama mathibitariri mundu uyu ni oxygen arekirwa na wetha kana ni ndagikani oxygen ikoragwa igitarwo ugwo no kwa mbesa iretara mundu uyu arathi na mbere na kurwa na moyo wake wana ndese kanu gutovora ajui ndese kanu gutovora no atwe muthikiria we nogima mwaro wa mwire wana gutua na ivandu vara gutura ndukana se kuriganirwa ni kwira ngai kaundu kuunga gira atwira atiriri agatungirira vinya mbuku eno ya Isaiah angane 54 arya metagirira ngai arya metagirira ngai ni magatuika akuongererwa vinya wali utunengo kwira avale maandiko mau makoragwa makiuma but they that wait upon the Lord muthikiriria ni magatuika akuongererwa vinya makagurukaga iguru na madhaguta nderi na gutina vende magatuika ati ni magatuika atiriri ati vinya ucio ni ukathira ungithoma Isaiah 40 yes mwavari wa 31 aria metagirira ngai munene makongererwa vinya wao makagurukaga iguru na madhaguta nderi ku kindu kya mbere muthikiriria ni kumenya aria metagirira ngai ukeuria we mwene ukoragwo ugieterera uriku makavinyura na matikanoga makathiesaga na maguru na matikathira vinya ugu nigu turathi na mbere kuririkanwa va muthikiriria uria maandiko maratuika magutwira ngai ke mwene ni uratuika wa gutwira maundu mega muno ni tondu ni ngai mwega agatwira atiriri ati ke mwene ni ugatongerera vinya ni tondu ni ngai muthikiriria vari uri muthenya wa munthi ndice andu marathi na mbere na gugwiciria atia wanagirige ndice muthikiriria andu makoragwa magikuona atia no ati ningienda gukwira atiriri vindi cionthe ngai agatuika wa gugutongoreria wira ari waku ngai ni ugugutongoreria muciri waku muthikiriria ngai ni ugugutongoreria ni tondu ni ugukinya vandu kina mwira unless your presence goes with me tiganwanga ngai ma uthiesanirie na nie uimanie ngai ndingitovora muthikiriria andu ngitovora wi wawenga ni toni andu engi muno marakwendera maundu masoku andu asi marakwendera maundu masoku ni aria murisanagira nao aria munyunyanagira nao wanangiria amwe aria mukoroba mukithira mbere kugana thiri ciaku nao andu aya muthikiriria no magagukunyanira muthenya omwe no ati ningienda gukwira atiriri ati ngai agagutongoragiria vindi cionthe ngai no ukuonia arata aria ovatere gukorwo ukithiesania nao arata muthikiriria aria mukathi na mbere kuruta wira wa ngai murata ukarugama nawe vindi ya thina uyu agakorwo atumitwo ni ngai ni to ni mbitigite kwira mundu ungitumwo njira ri ciaku ni ngai muthikiriria mwendo akameka wi mwaro uyu manga yaro tukwa gukuvingiria mavata maku monthe vindi ya wanyitwo ni thina eitha ni thina uriku kana uriku kindu kiu urenda ngai arote kwa gukuvingiria kio aikwa ni kuvingiriritwe ni maroni ningivoya ngai muno agutumire a Samaria ega kana kuvetuke idea kirio gutweka wa kwambiriria kindu muthikiriria ukina hota kuliva maroni mau te kwenda gwaku kuremwa ni kuliva no ate kwina vandu vakinyire ukiremererwa muthikiriria ngai arotweka wa gukora aivinya waku vindi ria wina thina ni yava gukwira atiriri muthikiriria ndukamakue ni tondu wa kuria umite ndukamake muthikiriria ni marito maria wititwe ndukamake muthikiriria wanangiria ni irumiria in laws minus yo no ate ningienda gukwira atiriri vinga matomaku no menye ngai
arenda kuthina mbere gukorwa agituika vinya waku ngai arenda ovane ta mugunda we mwitireria manje ugo niwe ngai arenda ovane ngai arenda ovane ta kithima kia manje kiri agitavusaga ni tondu riri ngai aratwira atirire muthenya wa munthi ati kundu kuria kwameneto kuria nyomba cio momoretwe tene kune kuga muthikiriria kuria weretwe ndu ngikinyanga kuno urakinyanga by fire by force kuno kinyanga muthikiriria by fire by force nate kuvitukirira vinya waku nuate kuvitukirira vinya wa ngai ningenda gukwira atirire muthikiriria wanagirigia kuria waugagirwa mbu anu makwambiria gukugira ngemi mwathani agoso muno kuri andu makuonaga makaura ni makwambia gukuona rihu makinambia kwenda kwegiritania nawe muthikiriria kuma umuthi kwina kundu kwina misemanio itakuthie na mbere utaimukinyu nuate mbere wonekanaga ta kindu vatari no ati thindiria ngai yaukire no ati muthikiria kwina kavinda ngai yaukaga na muthikiria ngai te mundu muthikiria Isaiah weno 60:22 ikoragwa igitwira uria munini kari gatire kao no gatweka mubirira thindiria mbagiriru yakinya muthikiria ni ngatuma maundu monthe matweke makwagira ngegwa kiweke kenda thima uno venderia mbagiriru yakinya na kuma muthikiria mwendo akameka wi mwaro ndiramenya variori wina inetwe ne ivuvukanio siekali ate ivuvukanio sia mutorire ikoragwa si nyenge muno kwina ndo maragieka ni ndo akura mena spirit ya rejection rejection muthikiria ni kurega gwitikirika ukarega tu gwitikirika wakundu kuonde wathie nduretikirika nyine ngivoya ngai akuthengutirie rocio twenyitanithie na maandiko mama tumenye ati ngai agatutongoragia vindi cionthe wakule kuonde tugakoragwa turi ngai agatutongoragia maundu ri metu monthe ngai agatutongoragia tukiumagara na tugicoka ngai agatutongoragia nthakame ya Jesu Kristo niyo igatuikaga ya gutwaririria maundu ri metu monthe kwoguo muthikiriria gia vinya no samba no menye vio vio ati mavata menyu ngai agakuvingagiria mo thindi ya thina it doesn't matter muthikiriria wikarite vau miaka igana kwina ngirigi kiri giaturaga vari uguo ekarite vari uguo siroham kavinda ari ka miaka 38 kithakuri kiumande ko matwiraga atiriri ati vekaragwa ni tumumu sionje andu ari makwite ciega na kwina muraika wa ukaka unjuga manje arike kunjuga manje mau mundu ryo gutonya ku ai wa mbere nwake wavuraga murimo wa wonde uri ai naguo ni kwa avuraga nwati mundu uyu ekarite abakavindare kamya kamirongo eda tunenana muthikirie ndira menya wekarite vandu va mumiaka igana nwati ningenda gukwira atiriri wanai kwa ni miaka igana ngai no gukuvingiria mavata maku vindi ya thina vindi yo muraru ucio akoretwe aina thina Jesu akimuroria na akiona mundu uyu niwe karite ava miaka mingi mundu uyu niwe karite ava miaka mingi akimwita akimuria no awende kuvonwa akinambiria kwera Jesu maundu mengi nuati vindiria avonirwe nimbise ariganirwo ni mathina make ma miaka 38 wanawe muthikiriria uimanga yaroka uriganirwo ni mathina maku ma miaka mingi miaka ya kugieka kumenua kurekanwa nawe ugakwigwa mundu akwira mimi nimemalizana na wewe
Usio anarona gigendo vatero okoroge okiona mudenya wa rucio. Nito ndo kulingana nake wewe liability gutina kindu ratethia. Wewe takwithira ringi muthikiria wae muandike wira vandu. Nuate wira uyu wao kana wathira. Na wewe mwene ukariga warata kumathire ku. Wana thimu yaku kuoragio guo. Wetere wona kana kwe wanae mundu unge kuvurira. Nuate gutiri. Ugo ni guandu mekarie maramenya mundu ena thina. Na kavinda litakawa noga kura kuorosa thimu nigetho vurire mundu umurie kindu mesiria ri make aresiria uriangania arenda kumuvoambia undu uria ungituma andu matwisiririe nai muthikiriria ngai aro tuika wa gucinjia undu uria ungituma twose thimu ino sieto tuambiririe ku beg ngai aro tuika wa kudiru no undu ucio undu uria ungituma ciana sieto ituwe ngombo nigetha ivewe kindu gia kuria kana gia kunywa ngai arotwe kwa kudiru no undu ucio undu uria ungituma muthikiriria muci waku unyitwe mateka kana ukiota vwe nitonu aremirwo ni kuri thetangi angokere mone eni nduwe marauka gugutava kiria kinini we na kio ngaima arotwe kwa uko vingiria mavata maku vende ya thina vende ya no matare siriria ngai arotwe kwa uko vingiria mavata maku vende ya ando mare kanetie nawe muthikiriria ngai arotwe kwa uko vingiria mavata maku ngai akuvingiria mavata maku ni tondu kene ngai mwega uyo ngai nirari uvoro wake muthikiriria maundu maria ekaga ni maundu mega na maundu ma magegania mutumi ora wauraga ndakame vindi yo ya thina vindi yo augire kwenda kuma kume akivutia muthia wa gicuri kia nguo ya Jesu na ngai agitweka wa gutuma avone vauvau ko muthikiria wanawe ningenda gukwira atiriri ndukama kwene maundu mara makuthiurukirite no atiracion de uririkanage kuthera kuthera kuthera negatrome thakenda yatirenegeka ikumi na inyanya.

0: umwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umwonde nga inyarasho kama bukule nige nari nikane mwondo mwginyerele tu mwondo mwoshune mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano lidie
2: na nevone ngie na kugatre umwonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugie ndundu mwikiriria jumaviri sionde kwa mbire madhari madha ikumine musia kirako gijigitha inya tutue

kionjo kabisi yezi kagitambo ya design. Ebone toriga nagirone matereva mare matosa gira yezi siya nasiye to zukuru. Yezi magasiye nokia magasiye siramosye. Manzejo, antotosha mewatambua leo. Matereva ondhea yezi rema kurako magikuwa

0: betagoa mosangi kumaruñete dikake de diaren diabe muaro sue amuri muaka muendia na noan bugire we muaro etore emedikan gageria mono yane arewako gifakara angine de dagrane peki meme kiri tava un kako anira dikangria ngacangka mukianga to maudeku oderi dikwa muri muaka muendia noan bugire ni we muaro etore
1: nimbe tawa vundi kumaruñete wana gira stage ya ruñete na nduvi na nindi kageria so ya mugenge mono meno ko time e ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tokoro devo mono mugenge ratu betuka na njezi ya muka tokoro tu mugenge rinai mono tuwa ba njero mumbere ba stage ya njero mumbere ya nduvi kono ko tu kageria mugenge turi ni tukenagia mono na ningigo yo moro thina mbere utura e changa mukire andu ao mono ini wagwa
2: ni mwaro fm gakaniko.

0: gutaraga agizindire ngurani ngurani akigoco na magi gutura na gutua mwathi na sana sana kipindi gigi kiretagwo ni mukundi ya Chivas na tuteretie ukorwo akwibanga mututurire na natuthomithitie ria tubatie gukorwo twia ubigiriri maundu awe marwa iture na ngai amite gwitikirika kuna
1: Mwaro FM mutamborioraria.